Oh, Black IPR in time. Tayo kumusta ba siya mga ngayon, Pat? Dynamite! Cheers, Pat! We bring the love.